0: ngana ca bi ca ne balala ene yon febar wa farguril febar afala akunu abdan shakura ji yonti bokhon ali sallallahu alaihi wasallam shakurin nak moy ko xamni ki surir le wonuk jinni ak sufure ak jinni ñoyam kep ci mom bu reerle 1 million ak bu fare 2 million moyam ci mom lool moy shakur manam du nek ko xamni ki day am dig ba nit ñi yekko bu ñaké mu mer ba nit ñi yekko lool yom na lool waye reer la ba noppi kin ñi gul ni reer na nga ñak ba noppi kin ñi gul ni ñak nga lool moy shakur fofu la ayyuba tollon ni'mal abdu innahu sabira innahu sabir moy ayyub kon sabbar ak shakur tabarakallah moy muñ te sa nuñu kay do ko jema jeexal muko ndax itam lo muñ rek day xey rek nan waaw waaw yele fi won li kulli sabbarin shakur nena dal ku mel ñaari mel yu yaay nga xamne da nga mëna waro ci ni bato di doxé ci kaw geej té itam du diit ci bëlbe xana nek ci kaw rek mu ne kon su ko neexon mu daadi dalal ngelaw li ak yi aji ci ngelaw yépp mu ko jinjé légui aw wala bok su ko neexon yubiquhunna mu ray leen ñoom ñe ci bato yi yépp bima kasabo ci lañ fagu ci ak jibadi du maqtarafu min jara'i yalla neena su ko neexon ko war ab bato def ci lo xamne lu yalla tere la fa ngay faato aw yu joxu nabi maka bima kasabu manam xolal nek ci bir bato mu nek ci ndox ngelaw diko dawal ñu xelil la ngay naan lu yalla aramal ko ko naan yalla neena su ko neexon fofu nga buxé karam bi lay waxe bato bi wonal ma ki mu def la nan defon kharuna wala suuf def la nan defon xawul wala nga yeg avion mu ne ci kaw jaww ji ne ko asamaan laalo suuf sori nga suuf ay kilomètre nga ne ci ngelaw li dong nag yàlla moom ngelaw li moom la nga ne ci biir avion bi mu may la pexe mu tax nga defar ko ay ngelaw di ko puus bu mu jóg ba ci kaw ne ci kaw ngelaw li nga topp nag ñu xelal la ngay naan lu xaram yàlla mu ne su ko neexoon way way fofé do wacc aw yo bi ko mo nabi ma ko sobo ne ko nonu bo wala ci auto tay yaang ci ko ñenti pom yo xamne bu ci ne ngalaw la def ngay dawal ba ci all ba mu ne su ko neexon do ag aw yo ko nabi ma ko sobo kon pom yo moy père ci yoon wa wala ben tocca tabarakallah la ci xew yeb do lo tax suñu borom neena su ko neexon koko du ag fam jëm waaw wayafu an kathir wayafu an kathir neena yi kat ma len di bal yu bari ma len di bal yu bari yalla neena ci li ma len di bal yu ñi bal yalla nañu bal ci samu ñu sutura waye li ñi bal wayafu an kathir yalla su ko neexon fi day def bakkar non ku bakkar rek gi nadu non ma nako def ku bakkar rek gi nadu da ngay gis picci nan ko dilur suba rek jennaduna nako nonu janax ye kagne ye ci koor ye bay mu yoy yep ku ci dilur rek jennaduna suñu borom nit bu ko neexon nun lay moñu nit nga xamne su ko top rek jennaduna su ko yalla defo nonu sallaw ñepp koy top waaw kon ñepp koy top su fekkon ni njeere yi fi ñew dañuy ñëw gonu bu jigen gu murul ñu lekk sa kawar kon ñi pay muru waye nak tabarkal yalla mënon nay képp ko koor gi ñu woro mu boole lak ay téñ yo xamni du ngeen taggu mukk ndax ay dongom lañ ñu ko déggal ay jaamam lañ ñu ko déggal mom tabaraku taal motax wa yafu an kathir sallahu li ñuy def de muy nekk jeexantal ci ñun yalla neena ceeli ma leen di bal wa ya'fu an kathir tabarakallah suratu shura aya sanwer ak ñent wa ya'lama yalla xam alladheena ñi nga xam yujadiluna fi ayatina mun ñi nga xam dañuy werante ci sun ayi ci amu ci ben xam xam nek ci ay yalla yi
1: di warante nan nangam du nonu nangam ni la temu ci ben xam xam ci yalla mu ne suma len di japp malahum duñu am min mahisin ci ben rawukay la malja'a lahum wala mahrab min azabillah yalla bëgg na kuy wax ci dinam jere nga am ci xam xam ndax len lu nek da fay aaji wax xam xam tabarakallah ki xam xamu économique la nañ ko ca bayyi ki xam xam mom walu politique la nañ ko ca bayyi ki xam xam mom walu science la ki xam xam mom kenn ku ne xam xam ba nga am ñu bayyi la ci waye nak bu ñëwé ci l'islam da ngay gis dañuy bayyi ñepp kenn ku ne sañ ca wax dedit lu lolu ña ca l'islam ñu ñi l'islam ne lañuy laaj la na ca l'islam waye ko xamni jang lo l'islam wala sori wo ca wala jeju wo ca sa jang wepp ñu ngi ci leneen kenn woru la laaj ci l'islam kenn woru la ca jox ben kaddu woru ca yëkëti yow dang ko wara jang yalla neena wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min ma'is yalla ngi xamal ñi nga xamne dañuy warante ci ay ayam dañuy warante ci ay ab terem dañuy warante ci lele li wonna yalla kenn la ñu ne bu len di jappé ma lahum min ma'is duñu am ben raw way te li fi wonna yalla kenn la dafa bari li lay wër lepp dalay wonné Allahu wahid Allahu wahid kon nak fama utitum min shay yalla neena lima len di jox ba tax ngeen di ñëmé songu sama ay fama utitum min shay lima len di jox ci xam xam ba tax ngeen di pank di songu sama ay fama utitum min shay lima len di jox ak lu mëna doon ci aduna ba tax ngeen ñëmé tok ñu ne yalla neena nga ne way nak yalla neena nga ne me mu ne yépp lo mën di am fa mata'ul hayati dunya yubul aduna dong la kon yor ta tax nga yëkk ci sepp yunti bi alayhi salatu wassalam ci suratu wal alaq yalla tel na ko ci yelol bam ne ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq ba wax ko allama al insana ma lam ya'lam may ko fet ba fet ga jexé bam delusé mu ne ko innal insana layatqa ar-rawstaqam len rek la bëgg nga xam ko te boko xamé da nga bax li ci aduna moy nit da gaaw yeek bopam bis bo yegé nit da gaaw yeek bopam ba yow bo na ra yeek sa bop rek daldi wacc sa bop rek lo bëgg ci aduna dang ko am lo bëgg ci alakhira am ko yépp la fi yëm rek yunitibi alayhi salatu wassalam daldi jël lool motax bamu jakarlo waji fëgg dënam liko man may diw may doomi diw ci xet sangam la bokk ni la toll diko wax di wax ba son daal ni joxon yunitam nek nako yow yaay kan yunitam nako man may doomu soxna si nga xamne da ñak barke bay lek yappo wow di dundé kéccax mana man may doomu mer bi doon dundé kéccax ci koñ bi Allahu akbar yalla nako bis naka tay bu la neex nga titeru te do ci am ben bakkar kon fama utitu min shay yalla mo luma la meuna jox ba tax ngay yëkëti mbëgg di songu sama diini ji di songu sama nit ñi fama ta'ala hayati dunya yublu aduna dong la wa ma 'inda llahi khairun la fa yalla mo gën fuf wa abqaati mo gëna dess la fa yalla khairun wa abqa ñaar la fa yalla gëne li fi ñun la fa yalla khairun la fa yalla abqa la fa yalla mo gën la fa yalla mo gëna dess manam li fi ñu ngay jeex te la fa yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq gis nga benn gërem fi ci aduna ci da fay jeex 2 milliards 15 40 milliards ci aduna ci yanfadu day jeex lu bari bari ndax ñun li ñuy am ci xaaliss dañ koy manœuvre du ci ay chiffres wa ma inda llahi la fa yalla dañ ko munt multiplier ci ay chiffres motax du jeex la fa yalla du jeex ci lif ñun day jeex xolal tay ben nit ngi ni daf lay may 40000 yalla may la ben aya aya bobu du jeex mukk te 40000 waji di ngeen am wer waaw ma indakum yanfadu wa ma inda llahi baq motax bo ñewé aduna li fi yalla may nga andi ko fi boy dem yobuko waye liñ la fi may boy dem bayiko fi waaw li la fi yalla may boy dem yobbu waye li nga fi li la fi nit ñi may boy dem ba fi sa yere yek sa armoal beek sa baye beek sa raje beek sa yoy yep boy dem bayi len fi say way don ko li la fi yalla may nak mom boy dem yobbu te moy ragal yalla gem la fi may iman gem la fi may taqwa gem la fi may njambar gem la fi may ak wiire meniko yoy uma indillahi khairun wa abqa la fa yalla mo gën te mo gëna dess te moy gëna yag am ci suratu shura aya fanwer ak jurom ben ñan ñoy am la fa yalla ñan ñoy am la fa yalla nga xamni khairun wa abqa mune lolou ñoñu jar naño laaj ñoñu ñoy al firqatu al muslima ñoñoy xadi ba nangul yalla te nara am ngeureumam ëlëk ci aduna suñu genné aduna fekk yalla am ngeureumam yalla melal leen ci ay jikko yo xamne xawna limu mune wama indallahi khairun wa abqa bëgg la limal nak al firqatu al muslima te moy xéeb bi nga xamni ñoom ñoy sowé ku sowé ñu sowé ku sowé wut ñu sowé ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala nga ne ko ñoo ñi de jarna wax seeni melo ñu jëm ci aroy jëm melni ñoom mu la waaw kon nak jël sa bindu kay mba nga bang sa baram lil ladzina amanu moy ñi gëm lolu moy seen melo wu ñëk dañuy gëm dañuy gëm yalla gëm alquran gëm melo yalla yi gëm ay turam gëm ne mo yonni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñu wajal dé tabarakallah wajal dékki yewar seeni jikko lolu moy seen melo wu ñëk lil ladzina amanu ñel ñi nga xamne ñoo gëm wa ñaaral ba ci seen melo ala rabbihim yatawakkalun ci seen borom lañuy wéru moy seen ñaaral mero buñuy wéru ci leneen mba ci keneen kudul yalla ci yalla lañuy wéru ndax xam nañu ne moy seen borom at tawakkul wa ala rabbihim yatawakkalun dañuy wakkilu ci yalla waye bala ngay wakkilu ci yalla moy bi nga defee yila yalla sant yépp noonu lañuy wakkilu waye do ñew rek ne man di wakkul na ci yalla baye na ko sama dundu gi noonu kenn du ko def ci wakkilu at tawakkul bokut ak at tawakkul tawakkul moy yaccaral

amone ci jahiliya kanu fil jahiliya iza mata rajulu kana awliya ahq bi imraati sa bu nit ma sana faatu rek ñu di wëc gëne yi di jël ko tek ci loxam ibnu abbas neena lul jahili dañ ko def yalla ne yeen bu lañ ko defati bu kenn don na ti jigen ci faras ku gis ku la bëgg dal jëlal ku la bëggut na séti kenen ndax jigen ñam tabarakalla bër nañu lool benen téré wala ta'dunuhun bu len len galan ko ñom jigen ñi ngeen yor ñu ci ci seen bir kër bu len len galan ko li tadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna ngir ngeen mëna jël len ci li ngeen len mayon ci may bu ñëk manam may jigen xaliss mu lay seel nga dem ba sa xel doyal ci mom nga bëgg nak légui mu fay la alal ci ñibbi yalla ne lool du ngor bu len ko def jigen boko yoré tok ba doyal ci mom sokay bayyi mu ñibbi nang ko bayyi ak lam yor lepp mu ñibbi walé ko bul ca yam nang ko wutal yobul bul ca yam nang ko def definu ñek ak teranga mu ne kon bu len galan ko jigen ñi ngir jël len ci lengen len mayon ci may bu jëk illa an yatina bi fahish ludul ñom jigen ñi ñu andi nak njombutef mu bayina wala mu bayina njombutef bu leer manam jigen gi ne sa kër di def ay njombutef moy def lo xamni li rafetut muy lu melni njaalo wala yoy mu ko def ci biir kër yalla leena su baba nak legi teretuma len na ngeen len galan koor bu ndu xatal len ñu fay len ci ñibbi na ngeen len bu ndu xatal galan koor len ñu fay len ci ñibbi ndax ku nekk kër jaamur diko seyel waru lo am droit nak di fa def njaalo wala nga fay duggal geneen goor go xamni gi neex ko wa ashiruhunna na ngeen dund ak jigen ñi bil ma'ruf ci ñek jigen ñi ngeen di denc na ngeen len denc bil ma'ruf ci ñek bu len japp ni ñoom seeni jaam la ñi ngeen yor dedet na ngeen len denc ci ñek denc ni wo xamne ni ngay wax ak mom day yiw ni ngay jëflante ak mom day yiw so ñewé wax ndank bul di gëdd bul xasté bul wax wax ju ñaaw ci kanamam ay doom di ko deg mu ni dedet wa ashiruhun bil ma'ruf motax sallallahu alaihi wasallam suñu roy kay bobu bu ma sana ñew kra aisha daf koy wax ya aisha ndax lu jëm gemiñ amna fi mu ne ko dede mu ne kon worna bu ko te goor yi nga xamne bu ñewé dañ lay gëdd ci kaw buñ tolo ci buntu kër ga wala ñu door la am mecc wala ñu door la ci kanam yoyé mom salawatu wassalamu alayhi daaw ko jëfëndiko ak soxnam mom mi nga xamne moñu jangal li nga xamne moy dinul islam fo grefe kon ku yor jigen dal da ngay jëf ak mom muamala ma'rufa te moy wax ji na tey jëflante gi na tey tabarakallah fa in karistumuhunna bu ngeen leen sibé dem ba doyal ci sa soxna tax nga am jikko bo ci sib yalla ne fa asa khayna an takrahu shay'an ngeen sib ci ben jikko waya ja'ala allah yalla def fihi ci sayba khayran kaseeran yiwu bari wu ngeen yegut yiwu bari wu ngeen yegut sallallahu alaihi wasallam ngi koy wax ci ben hadith ci sahih la yafriku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar mune julit bu goor wër ta bañ julit bu jigen ndax sa bo bañ ci mom ben jikko rek neena benen jikko nga ca mom bo xamne man na sang jikko bobu sallallahu alaihi wasallam modi jigen ni nun la len yalla moñe day am jikko bu len neex ci ñom lool ak jikko bo xamne bi la ci naqari legi jikko bi lay naqari nak bi lay neex mo koy fajj parce que plus ak moyen rek lay nek bo ne nak man la plus rek lay am su baba do am jabar bo ne moyen rek lay am su baba do am jabar da ngay bolé plus ak moyen pour nga am courant mo dox suñu borom tabaraku taala nun la dogal ci jigen ñi da ngay gis jigen jo xamne yalla daf ko bindé dafa am tar rafet lool tabarakal waye nak bus bu la tonto nga dugg ci ron gi dafa naqari der ak mëna tonto waaw legi nak ñaar yoy moy and rafet lol waye naqari der lol ci man ton noy def dang koy yoré rafetay bi di la sangal naqari der gi rek nga muñu ko nga tak jigen yo xamni tabarakallah taxuko rafet mom boko xolé do kontan lol waye bu togge ba taj ko ñepp dañ nan fuñ togge li ah legi bi moy sang bi jigen ñepp nak ni la len tabaraku taala bindé ndax ku dul yalla mato gor ñi it kat lol nek na ci ñom da nga am jëk jo xamni ji mom dépense dal bokko laajé kanam gi day selseli rek tabarakallah waye nak mom bu dépense du xasse wessu nak bayna ak ba nopi bu la waxtanale rek soxol sét bi lol tam dang koy muñ digënté soosu nonu la yalla tabarakallah bolé nit ñi ñuy dëncënte kenn ku nekk la nga manki
samorom ñew pour motali ko motax ñuy wax baat bi zawj moy tolanti da nga tolon am ku ñew tolanti la plus nga won day am ku ñew nek sa moyen wala nga nek moyen sax yow ko gor ki ku jigen ki ñew nek sa plus lool mom moy am su ko defé yef yi équilibré wu tawarkal sama borom neena wa in aradtum su gen beugé istibdal zawjin remplacer jabar makana zawjin place jabar wa ataytum te joxon ngeen ihdahunna kenn ci ki ngeen bëgg remplacer khintaran alal ju bare bare bari fala ta'khusu bulen jël minhu ci alal jëf yandara manam am nga ñeenti soxna sa xel gis benen jigen bo xamni bi xemem ngo nga bëgg wañi kenn pour jël kenen ndax daw la ci tege su boba nga bëgg nak fassé ki yalla neena bul ko fi laaj alal bul jël alal ji de nang ko bayyi rek su fekke nang ko bayyi mu yobbu khintaram alal ji bare bare bare waw atakhusunuhu ndax da ngeen ko bëgg jël buhtaran ci sosal ko ci togn wa isma mubina ak bakar buri bu len ko def lol bakar la fa kayfa ta'khusunuhu wa yin sax nak ngeen def bëgg defé defin wi ba nopi bëgg jël alal ji mom وقد افضى بعضكم الى بعض تبوكون ين سانغ وقد افضى تبوبون بعضكم لن سي ين الى بعض سي لن مس نين بوك ياك سخنا سوس مبلان نين سانغ تاي nga beug nak djel ci mom alal wa akhasna minkum djelon nan ñom jigen ci yeen mithaqan ghaliza kolere gu deugar mune kon na ngeen moytu motax sallallahu alaihi wasallam ngay wax ci hadith ittaqullaha في النساء فإنكم أقسموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله أخرجه مسلم يونتي بن انس صلى الله عليه وسلم لا نين راغال يالا تي جيجن ناخ تي كولوت يالا نين جوتي تي نيوم داغانال بانيخو تي نيوم تي باتو يالا ناخ جاكاج ني دادي جانغ فا فاتحه جولو يونتي بي ني ديو نيانو لنجو ديو ني جانغ فاتحه jilu yonenti bi ne diw may nagn ko diw yalla ne sama baat yoyu ngeen di jang pour jigen ni dagan len ne ngeen baye xel ci jigen ni taxal yalla ci ñom motax umar ibn khattab radhiyallahu anhu masane khutba ben bis dal ne yeen nit ñi baye len cyan gu bari gi ngeen defal jigen ni ndax cyan gu bari bu don tera ngay aduna wala mu dig ragal yalla kon yonenti be len koy dak fu sallallahu alaihi wasallam ben jigen dal di jog taxaw bimu jexale ne ko yow amara yalla dal def ñu bëgg jox nga di ñu xañ munuko ha munuko waw yalla mo ne wa ataytum ihdahuna khintaran na xam nga khintar munuko moy alal ji bari munuko nak bayyi ñok li nga xamne mom la yalla jox kuñu ko jox ñu jël kuñu ko joxul ñu xamne joxuñu ko rek nak waye nak du doon lo xamne dañ koy teural umar dal ne ko radhiyallahu anhu asabat imra'a wa qata'a umar jigen jaar na ci deug umar jumna ko nangu won deug la mom umar radhiyallahu anhu wax ji ma nga ci tafsir bu ñu wax al kashaf ca jukki bu ñëk ba xatum ñet témèr ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent kon mbokk yi nga xamne yeena and na ñun ci suñu tafsir qur'an al karim mu leen di jox dajje insha allah subhanahu wa ta'ala ca aduma jël di ñew ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla yalna yalla sembeertal ci suñu ko al qur'an al karim bole ñok mom fil hayati bole ñok ñom fil barzakh ci muy qabru bole ñok ñom buñu dekké insha allah di jéggelu ñi nga xamni ñoy doomi soxna yi nga xamni ñi ñuy dégg lég lég ñu tek ak mas fuñ ko warta tek wala yoyu ki nga ané kon ci walu xarla wi mo suñu mbokk pabja ki don def tafsir bi di sen mbokk al sheikh ali sall wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوك جولي سما بروم تبارك وتعالى باخيت نانيو باني داجيتي اجما تي وقت وي يالنا يالا نانغول نيو سونيو ييغوتو تي اجما جي اك بيسي كو ويسو خام ген نه تفسير بي ويسو yalla tabaaraku ta'ala mi ngi doon denkaani ñu yor jigen ñi yor mu rafet moytu lañu di len lor digal ñu ci walu mirage ñu jox kenn ku nekk lay akam mu tere ñu nak ñu lek seeni may
manam cian yi nga xamne mom leen di may ñu lek ko ci luddul tay bakkan mi ngi ñew nak ci katanam tabaaraku ta'ala di ñu tuddal jigeen yi nga xamne kuy tak jabar dañ ko haramal ci yow nga tak leen daganul ñu tak leen muy ñetti guru bi jigeen ñi mbokk gu jégee tax ñi walu goro motax ñi namp gi nga xamne mom nga namp ci mom motax baatu haram nak ci wolof moy rek ab ñak manam suñu ne mangu yi dañ ko wërele ab ñak na la wërle sama borom moko mom waye amna kum ko denk su ne kon jigen ñi dañu haram tak moy dañu wërele ab ñak ci ñom ne bu kenn dem ci ñom soy tak su fekke ni la fété yow li tax nak sama borom diko teural moy jigen soko dencé fas ci yene am dom bëgg ko yar te fekk fi ngi ko jëlé du fofu wala ni ngi ko jëlé du nonu sab yar du soti ndax ku ji ma nga ku nek so ci bëggé papaaya meññ ca ciow moy bari rek waye mangu du meññ papaaya papaaya du meññ mangu sama borom mi xam kuy nit nak motax mu bëgg la limal fi ñaar fukki jigen ak ñatt ño xamne kuy takki soxna ku nek na nga leen teggi kep ku mu fi tuddul nak su la nexé bo ci démé nga tak ci ay ji may bëgg jang muy ayeb ñaar fukkel ak ñaar ci suratul nisa sababu nuzulam modi bi nga xamé né abu qais ibn al aslaq dafa faatu té nékkon ku bax bokkon ci ansar yi domam qais dafa labat jabaram jigen gi néko man dama la jappé dom wayé nak dana dem ca yonnati bi sallallahu alaihi wasallam taggo ko ci li nga wax baxam bamu diké fa anzalallahu wala tankihu ma nakaha abaukum bulen tak mukk jigen gu sen wajur wu gor tak nako so demé ca tafsir buñu tuddé al-qurtubi da ci fekk li wala ca asbabun nuzul yalla né wala tankihu bulen tak yeen gor ñi wutu jabar bulen tak ma kep ko xamne naka xamas nako tak abaukum seeni bayyi minan nisaa'i ci jigen ñi muy benn jigen nga bank sa baram bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga tak bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga tak ko illa ma qad salaf lu do la wess won ci jahiliya mudi ca ceddo ga nga xamne boba nit ñi daawuñ doxal fi islam teural duñ fa teural mbir ya dañ doon palamt rek innahu taksa jabari bay kana nek na fahishatan dilu ñaaw wa maqtan nek na mer wa sa'a ñaaw na sabila ci yoonu jabar lolu yoon la wo xamne rafitut so setlo maratibul qubhi muy etap yi nga xamne moy etap bu bon giñu fi tuddu moy dama adama li bon ci mom ñetti etap rek lay am moy fil uquli fi shara'i fil 'adat bon go xamne xel mokay bañ wala bañ go xamne shari'a mokay bañ mbir mi wala bañ go xamne 'ada koy bañ mbir mi li sama borom tabaaraku ta'ala tere fi te moy tak jigen gu sa bay ma sa tak yalla daf ci ne innahu kana fahisha wa maqtan wa sa'a sabila so jele innahu kana fahisha moy xela ko bañ so jele wa maqta moy shari'a ko bañ bo jele sa'a sabila moy al-urf wal 'ada ñoko bañ kon mbir la mo xamne mbir la mom tabarkallah ken wuru ko def
tak jigen jo xamne su wajuru gor mas nako tak bimu limé koku nak tabaraku taala ñew ci jigen ñi jigen ñi nga xamne dagamu ñoo tak kon ñetti groupe bi jigen lañu ko xamne ki mboko gi ngeen mboko ci jegeñe motax mëno ko tak ko xamne ki nam patax mëno ko tak ko xamne ki ngoro tax mëno ko tak juroom ñaari jigeene ni yow xamne dañu la jégué ci mbokk motax mëno leena tak alquran dañu ko lim legi mudi ndey yi doom yu jigeen yi rak yu jigeen yi wala mak yu jigeen yi bajjan yi tante yi doom bu jigeen bu sa rak ju gor jur wala sama ju gor doom yu jigeen yu sa rak ju jigeen jur wala sa mak ju jigeen juroom ñaari jigeen ñi dañ la haram ba faw faw faw biñu ne al ummuhat muy ndey nak ci la mam yi duggu buñu ne banat muy doomu jigen yi ci la sen doom yu jigen duggu buñu ne seurit mo xam ndey ngeen bok mo xam ndey ak bay mo xam bay kep buñu ne bajjanit mo xam mor sa papa bok ndey ak bay wala ndey kep wala bay kep buñu ne tante it mo xam ndax dafa bok ak sa ndey ndey kep wala ndey ak bay wala bay kep jigen ñi arama tak ci mbokk kon juroom ñaar ñooñu la so ñewé ci nampit juroom ñaar aram ca ni nga xamé né juroom ñaar ñoo aram ci ak mbokk bu jégé modi salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith yahrumu min ar-rida'a ma yahrumu min an-nasab dina arame ci namp lepp luy arame ci mbokk ay ji nga nek nak ñaari jigen rek la fi tuddu muy ndey ak sœur rak ju jigen wala mag ju jigen jo bokal ndey ak bay wala ndey wala bay kep waye sunna mo ñew leral ko lol wonene lepp li aramon ci juroom ñaari jigen ñele ñoy aram fi naka nonu mulim yenen jigen yo xamni li tax ñu aram moy walu gorolé mu tuddu ci ñent jabaru bay dafa arama tak jabaru sa dom ji nga xamni yow ya ku jur ci sa ndig domam dala haram jabaram kon yaayu jabar manam kenn ku nek sa yaayu jabar dafa la haram waye sa yaayu jabar nak fim lay harame moy su fekke jote nga ki nga xamne moy yaayam bu fekke jote wulen nga wacc ko ci digeunte bi su baba man nga tak dom ja motax ben qa'ida ci usul lay wax ne al 'aqdu 'ala al banat yuharrimu al ummahat wa ad-dukhul bil ummahat yuharrimu al banat manam ndom mom suñ la ko maye rek yaayam haram na la yaay nak suñ la ko maye bala la doma haram da nga joté ak yaay lolou lu jara tak la mu am jigen ño xamne dañ leena aramal rek ab dir rek la tax ñu aramal ko su dañé rek mu dagan muy moole ñaari sœur ñaari jigen ñu bok nday ak bay nga bol len tak dafa haram lolu alquran tuddu sunna yunus bi sallallahu alaihi wasallam alihi bole ca mole jigen ak bajjanam denci len ñuy sey dafa haram mole jigen ak tantam ñuy sey lolu tam dafa haram ñaaral bi ci ñaari groupe yoyu moy jabari jamur koku dafa haram tak wala ku nek ci idda so len sété dara nek ñaar fukki jigen
ak ñett yo xamne sama borom subhanahu wa ta'ala daf leena lim ci aya ji may bëgg jang. Yalla neena hurrimat 'alaykum aramal nan ci yeen goor ummahatukum seeni nday, kenn du tak ndayam, kenn du tak nday ndayam, kenn du tak mami ndayam, lum ko yokowe rek haram. Wa banatukum ak sen dom yu jigen, kenn du jur dom ju jigen ba nopi tak ko, dom ju jigen joju bu jure dom doko tak, dom joje bu jure dom doko tak, lum sofi sofi. Wa aram na ci yeen batay akhawatukum seni rak yu jigen wala seni mag yu jigen, jigen ji nga bokal nday ak bay, ma nday kep mba bay kep aram na la. Wa aram na ci yeen batay ammatukum seni bajjan, bajjan bi nga xamne mok sa baye bok nday ak bay wala baye kep wala nday kep, tek fa aram na la wuro ko tak. Wa aram na batay khalatukum seni tante, tante ji bok ak sa nday nday ak bay mba nday kep mba bay kep boy tak jabar nang ko fa baye, aram na la. Wa banatul akhi ak sen dom yu jigen yi sen rak ju gor wala mag ju gor jur, ngien koy wax yeen dom frère, ku gor ci nga bokal nay kep mba bay kep ma nday ak bay ay domam dala haram, domi domam dala haram. Wa banatul ukhti aram na batay dom yu jigen ni sa mag ju jigen mba sa rak ju jigen, ngien koy wax sœur, ñoñu tam aram nañ la. Wa aram na batay ummahatukum allati seen yaay yi nga xamne arda'nakum nampal nañ leen, bepp jigen bu la jox wénam nga namp ca fekk boba firego yaangi ci ñaari at yi nit di namp, mu jox la nga macc ben yoon, macc ñaari yoon, macc ñett yoon jëm kaw, jigen jojé aram na la, domam aram na la, sœuram aram na la, bajjanam aram na la, tantam aram na la, domi frèram domi sœuram, lepp li nga xamné ak mbokk da ko don haramal rek so nampé ci jigen te fekk férego nga namp ci ñetti macc jëm ñent daray haram. Ama ben macc ak ñaari macc al imlajatu wal imlajatani fiqh ak hadith nenañu du haramal tak. Imam Malik nak neena mom bo macce ben yon kep fa yahrumu day haram. Su ko defé kon jigen joji jigen gep guy nampal war nga baye xel ci lolu, baye xel ci jigen ñi jël say dom te di len yor te ëlëk ñu mëna jog duggu kërëm, ngay baye xel ci mbir momi ba ba sa dom di fer. Lu ko moy su nampé ci jigen nga jël dom ja jox ko bolé ñom ñaar sey ba nga fas du baax, te it ñe ko sédé ñu tak ko lañ sédé baaxut, imam ja ko fas lam fas baaxut, mom mi tak lim tak baaxut, jigen diñ tak ci ko tak baaxut, dom ju ci juddo kenn du ko mëna yar. Lolu kon jarna baye xel bu baax jigen ñi nga xamni ñoo toll ci nampal. Wa aram na batay akhawatukum seeni sœur min ar-rada'ati tik namp, jigen jila nampal domam bu jigen, legi sa sœur la ukhtuka min ar-rada'a, su boba day aram ci yow ndax ki la nampal moy yaayam, yiñu bokk yaay legi ndax nampal gi mo def yaayam nek sa yaay. Wa aram na batay ummahatun nisaikum sen day jabar, kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la, kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la. Wa aram na batay rabaibukum allati sen domi jit le yu jigen yi nga xamne fi hujurikum ñi ngi ci seeni kër, baatu ñi ngi ci seeni kër nak nekul qaid ba nga xamne bu nekkut sa kër dalay dagan dedet,
alquran nun lay waxe inma huwa lil ghalibi li anna al ghaliba annaha takunu ma'a ummiha ummiha wa yatawalla al zawju tarbiyataha wa hadha bil ijma' modi buñu ne fi hujurikum jublu wuñ ta bu nekul sekkar dalay dagan dedet alquran moy waxe nun kon jigen ji nga xamne dang ko tak muy ñew indi walé dom dom juju nek dom jidlé min nisaikum te mu jur ko mom jabar joju dafa haram allati jigen ja nga xamne nak dakhaltum bihinna jote ngeen ak ñom am ngeen li nga xamne moy xew ci digënte ñaari way denjante jëkër ak jabar loola xew na seen digënte su boba dom ju jigen ji haram na la fa in lam takunu su fekke yeen goor ñu nekulen dakhaltum bihinna duggu ca ndeyya manam jote ak ndeyya fala junaha nikul bakkar alaykum ci yeen di tak doomu jidlem ji so takon jigen tay mu nek barab sangam mu ñew dakar nak di la nuy fi andi walep jank nga ne ko ki kum don mu ne diw la kuy yaayam nga ne man soko waccion fofé man nga dugg ci dom ja soko defé nak aada moy jima jog dal ci sa kaw nela li nga def du nonu waye aada ak islam duñu ben jigen joji dal li fek joté wulen domam ji dalay dagan mom la wax legi bu fekke tak nga nak dom mom bokay tak rek ndey ja dil haram ndey nak soko takke bala la doma haram da nga joté ak ndey ba nopi muy ndey ji nga xamne mo jur dom ju jigen joji الله اكبر وارام نباتي حلائل ابنائكم سين جبري دوم جوغور الذين دوم جوغور جيغا يغور ييغا خامن نا من اسلابكم نيغو جوغي سي سين ديغ مانام دوم جوغور جيغا خامن ياو سي سا بوب ياكو جو سي سين ديغ بو فاسي جبارام جبارام جوجو دلا حرام اما نك سو فكي نك دا فلاي واخ بابا ريك wala najay wala yoyu jabaram bu tassé so beugé takbé ba nga tak aramul islam aramul ko wa aram na batay an tajma'u ngén bolé baynal ukhtayni digënté ñaari sœur tak ñaari jigen yu bokk ndey ak bay mba ndey kep mba bay kep nga bolé len ñuy sey lolou dafa haram illa ludd ma qad salaf la nga xamné wessu won inna allah yalla kan nek na ghafuran di balikat rahiman di ko bari yermade allah kan nek na ghafuran di balikat rahima di ko bari nek na ghafuran di balikat rahima ghafuran di balikat rahima di ko bari yermande yalla ñu balti yeram ñu wa aram na batay al muhsanatu jigen ñi ni ci sey wa aram na batay al muhsanatu ñi sañewu men ni sayete bok ci jigen ñi bepp jigen bo xamne daan ci bumuk sey dafa haramatak wala fasé nañ ko waye iddam jeexut dafa haramatak wala fasé wuñ ko jëkërama faatu muy teññi teññi ga jeexut dafa haramatak ñoñu kenn di lan tak ñi nga xamne nak dañu ne ci lolu mom labat len dagan na su fekke labatin wa dulu sahire jigen ñoñu nga xamne dañu sangé wu ci boom dañu harama tak illa ludut ma malakat aymanukum li sen lay jor mom mudi jigen jo xamne dañ ko jappé ci xare ba ay ji sama bu musul la modi abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu dafni ñun de dañu xex yawma utas amé ci ay jigen jigen ñan ci amé nak dañu am ay jëkkeur ñu ragala joté ak ñom ñu dem te ki yalla yonni sallallahu alaihi wasallam daldi ko tay laaj ay ji daldi wacc daldi ne wal muhsanatu minan nisa wal muhsanatu ñi sañew minan nisa ite bok ci jigen ñi dañu arama tak illa ma malakat lutut la nga xamne mom nako ci xex ba aymanukum sen ndey jor jigen ñoñe su boba dagan na tak waaw ndax ba ngeen ko amé rek sabi bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku
bi izamil kawafir. Tabaraka taala nena kitaballahi li

te ki mom nga bayiko tubarkal yalla neen alladheena ñinga xamne yunfiquna dañuy joxe mi ngi wax muttaquna ñoñal muttaquni alladheena ñoy ñinga xamne bokku na seen jikko yunfiquna dañuy joxe seeni alal fi sarra'i wad darra'i fi sarra'i ci jamono yombal wad darra'i ak jamono jafeñ jafeñ manam dañu bax ba nga xamne lu jitu dévaluation lañ nangam saraxé après dévaluation bi ñun lañuy saraxé sarra'i wad darra'i manam ñom buñu banké ak buñu bankul buñu amé ak buñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxlawul fi sarra'i wad darra'i lañuy joxé xam nga fim nek ni bo jëkke ba bisub tabaski nga yakal kenn bisub tabaski nga yakal kenn lolu fi yamin fi masxaba bis bobu mom yap dina yomb bo ci yakale bukut ak heure bi nga yakal kenn kon nak ki yakale tay mom man ki jëkki ba tabaski jot mu yakale waye ki yakale tay yakale tabaski mom man ki nga xamne mom dal jëkki ba tabaski jot rek mu yakale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi darra dañuy joxe suñu amé ak yomal waye dañ joxe suñu amé ak jafagnel lolu moy seen benn jikko ñaaral jikko bi wal kadhi min al khayza dañuy won na mer ñi nga xamne muttaquna ñu na ragal yalla dañuy won na mer da nga leen def lo xamne woor na leen na li nit woor leen ko def ñu won na mer mané ci te xamne ñom ñoo am deug lu jafé nak la ci jamono yi naka jek la jafé won waye legui la raw moy li dañ la ko def yow lañ togn nga nango baye sa aq naqazmul qaisi won na mer lolu daf ko yomb wal kazimina al qaisa wal afina an nas sen ñettelu melo moy dañuy jéggal nit ñi dañuy jéggal nit ñi so len togné ñu bal la wa so len togné ñu bal la muy sen ñettelu jikko deug la wallahu ta yalla yuhibbul muhsinin bëgg na rafetal kat yi yuhibbu bëgg na al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamné li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamé ki ngui koy defal mo xam xam nga turum mo xam xamou turum mo xam tay ngeen ma sa gisé man na am do len gisé li ngui koy defal lolou mo tudum rafet bukut ak lo xamné dang koy defal ko xamné soko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolou bukut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defé nak mom mu djug nak daadi wax ko defé kay djuglo ko ci lolou mom ma fi muskila amul ben mu jafagne jafagne bo xamné bi da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta yalla yuhibbu bagna al muhsin rafetal kadi ni rafetal kadi mune kon moy ñi joxe ci sarra ak darra moy ñi wonna mer moy ñi nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamne am nañ ay togn ci ñom wala bok ñum te ci ñom ñu ñett melam seen ñentel melam walladheena te moy ñi nga xamne idha fa'alu fahisha buñu defé njombutef buñu defé njombutef njombutef moy lu nit di jomba def moy lo xamne ku am bañum rus do ko def lolou moy njombutef ibnu abbas mom sa bu mu ko fekk ci alquran rek ni moy njalo mom ibnu abbas radhiyallahu anhu suñu defé njombutef aw malamu anfusahum wala ñu ton sen bop ñu ton sen bop zakarullaha ñu fateliku yalla fastaghfiru ñu jeglu ñi sakku sutura yi sunu bihim ci seeni bakkar yalla duggal ci ben wax melni ko xamne dina noxtan mune mayma nga taxaw mune wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ko dun yalla lo limi woné moy dafa am hasf makhsus la moy kenn du jegal ñeegal kenn du jegalé ku dul tabaraku taala yalla rek muy jegalé amul kenn ku dul jegal kuy jegalé bakkar ku dul suñu borom tabaraku taala wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ku dul yalla tabaraku taala kon yalla tabaraku taala rek mu muy jegal yalla ñu jegal suñu bakkar ni di wax sen jikko batay mune walam yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defon nur ci liñuy def muy ay bakkar wu hun de ñom ya'lamuna xamnañ ne liñuy def ay bakkar la dama dama bi yalla nang tuubam moy ko xamne limuy tuub bi mu koy def xamul ne ñi ngi def bakkar waye bi mu ko xame rek def ko daldi bayyi manam suñu la nax ya nga def nangam nga ne waaw na xam nga ne baaxut dañ haram na nga ne xam naa ko kay su boobaa yow boo muytul boo jóge ci loolu dañ tëj sa buntu tuub damaa dama ni muy def mooy saa boo xamee ni lañ koy tere rek dañ koy daal di bàyyi borom xam-xam ba tabaraka allah nee na tuub daa war a mel ni

nga xamne mom nga namp ci mom motax baatu haram nak ci wolof moy rek ab ñak manam suñu ne mangu yi dañ ko wërale ab ñak na la wërale sama borom moko mom waye amna kum ko denk suñe kon jigen ñi dañu haram tak moy dañu wërale ab ñak ci ñom ne bu kenn dem ci ñom soy tak su fekke ni la fete yow li tax nak sama borom diko teural moy jigen soko dencé fas ci yene am dom bëgg ko yar te fekk fi ngi ko jëlé du fofu wala ni ngi ko jëlé du nonu sab yar du soti ndax ku ji ma nga ku nek so ci bëgge papaaya meññ ca ciow moy bari rek waye ma nga du meññ papaaya papaaya du meññ ma nga sama borom mi xam kuy nit nak motax mu bëgg la limal fi ñaar fukki jigen ak ñatt ño xamne kuy takki soxna ku nek na nga len teggi kep kum fi tudul nak su la nexé bo ci démé nga tak ci ay ji may bëgg jang muy ayeb ñaar fukkel ak ñaar ci suratul nisa sababu nuzulam modi bi nga xamé né abu qais ibn al aslat dafa faatu té nékkon ku bax bokkon ci ansar yi domam qais dafa labat jabaram jigen gi néko man dama la jappé dom wayé nak dana dem ca yonent bi sallallahu alaihi wasallam taggo ko ci li nga wax baxam bamu diké fa anzalallahu wala tankihu ma nakaha abaukum bulen tak muk jigen gu sen wajur wu gor tak nako so demé ca tafsir buñu tuddé al-qurtubi da ci fekk li wala ca asbabun nuzul yalla né wala tankihu bulen tak yeen gor ñi wutu jabar bulen tak ma kep ko xamne naka hamas nako tak abaukum seni bayi minan nisaa'i ci jigen ñi muy ben jigen nga bank sa baram bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga tak bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga tak ko illa ma qad salaf lu do la wess won ci jahiliya mu di ca ceddo ga nga xamne boba nit ñi daawuñ doxal fi islam teural duñ fa teural mbir ya dañ doon palamtu rek innahu taksa jabari bay kana nek na fahishatan di lu ñaaw wa maqtan nek na mer wa sa'a ñaaw na sabila ci yoonu jabar lolu yoon la wo xamne rafitut so setlo maratibul qubh muy etap yi nga xamne moy etap bu bon giñu fi tuddu moy dama adama li bon ci mom ñetti etap rek lay am moy fil uquli fi shara'i fi al adat bon go xamne xel mokay bañ wala bañ go xamne shari'a mokay bañ mbir mi wala bañ go xamne aada koy bañ mbir mi li sama borom tabaaraku ta'ala tere fi te moy tak jigen gu sa bay ma sa tak yalla daf ci ne innahu kana fahisha wa maqtan wa sa'a sabila so jele innahu kana fahisha moy xela ko bañ so jele wa maqta moy shari'a ko bañ bo jele sa'a sabila moy al 'urf wal 'ada ñoko bañ kon mbir la mo xamne mbir la mom tabarkalla ken wuru ko def tak jigen jo xamne so wajuru gor mas nako tak bimu limé koku nak tabaraku ta'ala ñew ci jigen ñi jigen ñi nga xamne dagamu ñoo tak kon ñetti groupe jigen lañu ko xamne ki mbokko gi ngeen mbokko ci jegeñe motax mëno ko tak

wax yi ñi def lu dul yenente nak xeweegut wax yi ñi def lu dul yenente moy al ilham ak hidaya yi dem nek yoy wala ru'ya muy jeewante waye wax yi ñi def yenente nak mom xeyna yalla dutul wax yu kenn ci anam bobu amma anam ru'ya jeewante ilham hidaya yoy ba legi suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy def wax yi bobu nak lañ wax yi won yaayu musa mom lañ wax yi yamb wi wa awha rabbuka sabram wahyuna ila an-nahli yamb moy yomb dundu ak dundam dafa yomb waye am ci bir olof lu ñu tuddé yomb ñukoy togg ci ciéré bu seen tour yi andé du baax ñu fakké masko yeet ne koy yamb nekké yomb lan la yalla wax yomb an daf lako ittakhisi jalal tabakhal min al jibali ci daji buyutan keur ay keur yamb da nga bëgg keur mu ne ko waaw mu ne ko fo fekk doj mayna la nga tabax ci keur mu doj ba mëna mel rek mayna la kat nu nga man fa tabax muy ben motax yamb limuy tabaxe keuram li nga xamne mom lay taf ci mir bi lolou nga xamne mokoy kol force bobu yamb du dem ca kankayir bi diko jënd laajal ñi jaay kankayir amul kenn ku yamb ma sa ñew ne ko dama soxla kol nangam amul benn kankayir bu yamb di ñew di jënd kol man musuma dajé benn yamb ci kankayir muy jënd kol laaj ko it ñuy fi jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeena tafé yamb wuy jënd kol ñu la dédit monté mbokk yi def fu yamb bëgg ak kolé neegum bu mëna ko fa kolé loolu olaf di wax ne yalla ay rotalu ma waye moy kolal yamb ittakhisi min aljibali buyuta motax da nga fekk neeg ba jiwutu da nga fekk mu taxaw da nga fekk mu nekk musaddas nak lim koy nekk mo ëpp moy mu nekk juroomi koñ neeg yamb mu nekk juroomi koñ mo ci ëpp motax serigne su bax ci fi nekkon yalla yalla yokulen leer bu ñu ram tabax seen neeg juroomi koñ lay nekk juroom benn koñ lay nekk kon ñu def benn ñaari buntu bi nek ci digënté ñaari koñ yi buntu bi nek ci digënté ñaari koñ yi ñu def seen lal ci digënté ñaari koñ ya tabarakallah tok fa ku dugg ci jigeen ñu seen la ku dugg ci xalé ñu seen la Allahu akbar ci yëm lañ ko rayewon te yalla ko wax yu ne ko defé ko non neeg bu mel nonu ku ko am ci sa kër kenn du mëna dugg ci kër diko roorti do ko gis amma bu neeg yi mel non nga xamne ku dugg ci kër gi mëna fa dugg ba dem ci do ko yëk wala neeg yi xalé yu goor ya ne ci buntu kër ga wala neeg yi xalé jigeen ya leg leg ñu jaar fa yolé ko daw ci do ko yëk amma boko tabaxé ni yëm bi tabaxé neegam kenn du mëna dugg ci kër te yego ko jalla jalaluhu wa azza kamal anittaqisi min aljibali buyuta mu ne ko mi la sajeri garab go demit mayna la nga man ca tabax sa neeg motax yëm lu garab guddu lu garab reey guyé dimb yeek ngeejaan yeek new yeek sexaw yeek alom yeek garab gu yemb dem su ko neexé tabax ci nga ne ko waaw mu ne wami ma ya'rifun ak lepp lu nit tabax wala mu ñak ko mu ne amu ko mayna la nga tabax sa nit motax yemb bu ko neexé mu ñew sa kër mu tabax fa bu ko neexé tabax ci garab ya bu ko neexé tabax ci baj ya fu ko neex tabax waye mom nak liko gënal mom yemb moy mina sajari mu tabax ci garab ya lutax ndax fofu boko fa fekke falay meuna jekko ngeen meuna xex ba ba nga yobul lem bi ama bu la fekke sa keur leg leg da ngay fa sa kess kep ko rek dal koy jekko motax buggu la ñew ci keur yi la ko gënal moy mu dem ci all ba ko fa fek mu armé wu door la fettam yoyu te dafa am ay taban yo xamne bu la ne taw ci la koy bayyi boy fekk benen ñew yamb meun na ray nit meun na ray fas ndax da yo meuna xex té nak fañ koy défé moy all bu lendum nga xamné boy patam ci ngéri ñu man la jekku mat la ba nga genn aduna loolu moko gënal ñaaral ba la ca top moy mu def ko nak ci ay bëj amma ci bir kër yi mom néna fofu mom yalla may na ko ko waye dal comme dafa dagan rek man nako fe bayyi té dem sété len Allahu akbar suma ginaaw ga yalla ne ko kuy lekkal yow yamb min kulli samarat ci bëpp meññit mo gis mu néna mu ko lekkal yamb dara nakarut ci mom yamb mok mbam ñoyam amud lu nakari ci yamb yow garab gi ñu wax nima so ci xexé dom bu ñor bo moytul da nga ci buru ndax dafa xawa taf ni wakini yamb bu koy lek ni sucre mel ci yow wala sa añ bi noonu lay mel ci mom yamb amul garab gu nakari ci mom amul benn meññit bu nakari ci mom yo ñuy wax ay lu'ab muy li tax am ciap ko
di génn ci ay yuut.

mukk wala bata ah waji nak nako dama la doralon may la sama sœur nga toroxal ko dina ci yalla do la ko delawat mukk yalla tabaaraku ta'ala indi acte buy wone ne ndawsi goor gi sañna jotat ci mom ndax ay ndaji jeexna waye ba legi amna sañ sañu takat lol lay wax ne fa balaghna ajlahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf bo yore jigen yor ko ci ñek bokay wacc wacc ko ci ñek wala tumsikuhunna bu len len tiye dirara yor jaba ci kër yi fasé boko dan nan fasé indi ji bëgg jeex nga takkat o ca indi ji bëgg jeex fi wa fanel yon kenn sañ ko tak motax bu ko yalla limité ci do jigéen yaari am jamm boko da ngay def ñeen ngay san fajj wacc mu japp ay bi ndaysan ba indi ji bëgg jeex nga takkat bo takkaté wacc mu japp indi muy bëgg jeex nga takkat da xani fi fi aduna tukki du doon jabar du doon ka yalla ma legi ti ñek mbaw ci ñek rek wa ita asbu wa may yaf'al zalika ku defati lolu galan koor jigen ba munta sey fenen faqad zalama nafsuhu toñ na bopam ku ko defati toñu ndaw ci sa bop nga toñ wa da lañ koy def leg leg o ci jigen ba nafi bañ kenen tak ko dede bo wacce rek bayil kenen tak motax bok la ci toñ wa ci jigen ba nafi di wax ay baat ci mom nan ndaw ci daana xari dara togam da neexut dafa bari ndox yalla mu ne so yon ne ku ci wacc nga dal baye ginen goor tak mom wa ndam dal ko ñu bëggo mos na ci bi wax na xoram soor nga jogal ben way mën na sukk mom muy xoram ba waaw ñu jigen ñepp noonu la jigen do fi seen ñu wax rek amna goor go xamni gi fi la su amul xaaliss ko wax lay tek no la yadol gor gor seen mu wax lu ñaaw ñaaw ñaaw am la so am gudan tay way ki suma takon no la yadol dara la ci mënul na dara la ci mënul motax yalla neena bu len sikkel kenn moy sikkel nak ba far gor ñi bëggatul ko yalla mu ne faqad zalama nafsuhu tan na bopam kon bu sikkel kenn bay rek la la ci naqari mëna ca neex kenn wala tattaqizu bu len jappé ayat illahi huwa yalla yuhuwa foye kay bu len di foye ay yalla moy jangalen fasé ba xam ko xam nu ngeen di fasé ak nu ngeen di fayle ayati ayati illahi huwa waskuru fatlikulen ni'matallahi khawl yalla alaykum ci yeen yeen goor ñi mu ne ah ne fatlikulen khawl yalla ci yeen fekk jigeen ci keur bayam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yalla mooral la ko andil la sa kër mu melni surga su xeye nga ko mbuus dem marché dugg indi togg yekk mu neex yeen bokk lekk guddi la mu laal la fa neex tàll ci waraay jàll sa ginnaaw di la wax wax yu neex yor kër gi yépp yàlla mu ne ah boogu xéewal lay war ngeen saasu nekk ngeen ma ci sant ndax boo ci gën a ñàkk solo ci kër bàyyam sañoo dem ne may la ma ko waaw boo ci gën a ñàkk solo kër bàyyam moo ci defoon 3 millions ñi ma woon ne may leen ma kii ñu ne xanaa da ngaa wér a di te jigéen ñi moom ay 2500 ki 3 millions rek ngay sànn ñu may la ko nga muur yóbbu sa kër yàlla mu ne xéewal yàlla ko xéewal yàlla ko ndax bëri na yoo xam ne boo amu gan jabar fi ne yaa koy def waaw boko laaje célibataire yi tabarakallah ñoy balé seen nit ñoy fodéré ñoy boole seen bop ñoy tal ci wuray ndé sam son lool yalla leen yalla yow kon soxna xewul yalla la motax yalla wax ko nopi ne wal kuru ni'matillahi alaykum fatlik leen xewul yalla ngir akhwan wala la xewul gi bu jeexit motax ta bi mu ko bindé bindé wu ko ta bi ñu xamé rahmatu wala ni'matu mu bind ko rahmatu tajor.

tantam najayam papam mamam ak yayam bo jele yak song ko rek ci mamam lay laq ci ndax xamna ne mamam rabbi wa rabbikum manam mamam moy yilif bu kilifte fi dem ci mam jele seus motax buy laq mom xale li ci ep ci mam jele laq ndax bu laqo ci yaay papa mën na ñew laqar ci bu laqo fenen nun waye bu laqo ci mam ñaare bu sa dom laqo ci sa yaay wala ci sa papa tabarakallah bo ñewé mom sañnal ni nga bëgg def sa doom mu def lako ndax ni nga nekké papa ay xalé bi mom nun la nekké sa papa ci lool xalé yi xam nañu ko Musa it li la wax ni inni ustu bi rabbi wa rabbikum antarjumun suratu ad-duhan ay ñaar fuk wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut al imanu dana def ta'addi ci lam ci ba manam al imanu bi wa illam tu'minu bi mun wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut gëmulen ma bum tax ngeen bëgg ma galankor fa'tazilun na ngeen ma beru bayima te bayima ak banu isra'il ma wax ak ñom ñaar yoy bum ci am mu bax gëm ko wala gëmuñu ko baye ko ak banu isra'il mu wax ak ñom ñom nak gëmuñu ko nanguñu ko baye ak banu isra'il mu jotali lam bëgg jotali banu isra'il dox digënté mak banu israël ba nopi gëmuñu ko yef ya daldi metti lol fa daa rabbahu mu daldi ñaan boromam talal ay loxom tabarakal daan yalla anna haula'i ni qawmun nit lañ ño xamne mujrimun ñom ñep ay kacior lañ ñom ñep ñu jubadi lañ ñom ñep ñu baxut lañ legi nak defal ma ci ñoom liñu wara def ku baxul yalla ne acca ginaaw def nañ la ni te yow sama nit nga mala yoni bëgg nga ma def intervention acca legi nak fi makoy defé do fi nek fa asri rañanal bi ibadi ci sama jami waaw manam ñi nga xamne nangul nañ leen ñepp na nga xamne duñu say jami yow samay jam lañ man waaw fa asri bi ibadi rañanel sama jami yobul sama jami ndax yima bëgg def banu israël ñom wuñu ci bok duñu say jam nak yow samay jam lañu man laylan ci guddi muy doxub guddi muy rañan subhanallahi asra innakum yeen bu ngeen genné dekk bi su ngeen genné rew mi di tam muttaba'un des na len top manam so genné yow yak ñi nga andal fir'auna dal na top fasiyene andak yow yak ñi nga xamne ñom nga andal innakum muttaba'un Musa daadi ne dekk ba jog len ngeen tak seeni bagage ñu daadi tak seeni bagage kenn ku nek daadi jëllam amone waajay wa mat sekk ñu daadi and fasiyene dem biñuy dem nak firawna mom fasuna yene tok du ko tappi ndax lim xam ci Musa di lim ci gis taxna ba ragal nako waye xeman ne ko upp na def nguur si lim def ci dekk bi su xey xey genn ko ni rek yow sa politique bitim rew da yaqku bi rew mi yaqku fokk ñu topi ko muy innakum muttaba'una ja ñu dal tak topi len yalla mune Musa so demé ci geej ga ba door ci sa yad bi ba mu nek ay yoon watruk na nga bayyi al bahra geej ji watrukil bahra bayil geej ji rahwan muy lo dal manam so demé yow bul ko tié wat ak sa yad bi na nga ko bayyi rek dina del ci wat innahum ñom firawna ñam andal ak ñepp jundun mukhraqun soldar lañ so xamne ñom ñepp lañuy labal suratu duhan ay ñaar fuk ak ñent watrukil bahra rahwan innahum jundun mukhraqun ñom ñepp ñoy lab firawna aksi taxaw ci buntu ba geej gi yëkëti ku mu nekk ay yoon ci biir deugal kën monsieur ñepp jall mom mu taxaw mu yag xamane ko non jall biñu jallé ba ci biir
géej gi tàmbali nag di ñëw. Bu xëpp woon ci seen kaw dégg day gaaw, waaye muy wàcce ci suuf nag, ndox mi di wàcc ci suuf ba foofu tooy, muy ndox mi nag di yéeg, di wàcc ndànk di yéeg nag, wut si oom yi, wut si ndigli, wut si biir bi, jëm kaw. Ba mu agsi ba ca put gën ak ndeysaan ca la waxee aamantu bi layli si aamanat bi hi banu israil, waaye foofa du sotti. Yàlla bi mu àllagee banu israil ci nii ca géej gi daa di ne kam taraku min jannati, ndaw tool yu bari yuñ bàyyi ginnaaw. Kam taraku min jannati, ndaw tool yu bari yuñ bàyyi ginnaaw. Seen tool ya tabarkàlla na mu rafete woon, nem bëree woon mbay, nem bëree woon meññit, wu uyunin ak ay sewnde, bu doon tey nga ne ay forage, ay robinet yoo xam ne branché nañ ko, ndox maa ngay sotti ca dex ya, ma ngay sotti ca tool ya, kon tabarkàlla lépp bëri. Kam taraku min jannatin wa uyun, talatuñu ko, bàyyi nañ tool ya daw, bàyyi nañ sewnde ya daw. Wa zuruin akum mbay, mbay mu sew sewaan mi, ñoomin karot yeeg newe yeeg, maanaam mbay yu gàtt gàtt yooyu mooy zuru. Wa maqamin karim, ak place garan place yu am solo, garan place yañ daan tooge di dem ye, di fa toog di bëlëg ay nekk, di fa toog di waxtaan, yooyu yépp boo fa demee yàlla mu ne ba ma labalee firaw na fi ko fa kenn, ñoom ñépp ñoo demoon. Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuruin wa maqamin karim, suratu Duxaan ay ñaar fukk ak juróom-benn. Wa naamatin, ak xéewal goo xam ne kaanu fiihaa ca lañ nekkoon, kaanu fiihaa nekkoon nañ ci, xéewal gu bari kaanu nekkoon nañ faaki fiihaa, faakihi nekkoon nañ ca doon foytu, doon lekk ci furiw ja tabarkàlla. Mu ne aljannat wal uyun wal zuruu wal maqaami alkarim wal majalis wal manasil al hasana, noonu la ko al imam Faqr toftalee benn par benn ca at-tafsir al-kabir jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xëtum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn. Yàlla mu ne wa awrasnaha, ñu féetale dëkk ba nag, wa awrasnaha, ñu féetale pouvoir ba xaw man aaxarina, yeneen nit, yeneen nit, nit ña faro nag Moussa xibtiya daa di féete woo la nga xam ne ñoom ñële ca lañ jooyoon, ca lañ nekkoon. Kon nit ña faatu tabarkàlla ñëpp daa di génn àdduna di moola mu toll nii, yàlla teg ca fama bakkat alimu samaa wal ard, asamaan jooyu leen, suuf jooyu leen, wa ma kaanu munzarina, te kenn xaaru leen. Asamaan nit dina dee faatu, asamaan joy ko, nit dina faatu, suuf joy ko. Tabarkàlla suñu góor gu baax googu Cheikh Alhaji Abdul Aziz benn bindkat a ngi nii bu ñuy wax Serigne Moustapha Saliou, kero bi mu génnee àdduna mu ne ko rajulun bi yum ni xayaatihi daxika al wara wa li faqdihi bakati samawaatu al ula. Waaye lu jiitu loolu tabarkàlla maam borom tubaar di la anhu ma ngay wax ne fa qalbuka ala saadaati amwaatin tabki al araadi alay.